0: wadunda ndundu na mwili ukamenya githurano tigithiru
1: mirango ni iria IEBC na wagongwera gutire na mna this na mna that
2: waune bora ukagwikiria muthe wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana na thwe mweri wa rumia ndenga bori ni mulere mboko wanjuma mosi na inyesia kirogongi nyava mugwanja ya runga mashiri baba njeru keikeri edhe wajia na sionda ile maruri inge kakatani
2: anyenu wanere kore andaore meme kakani kumatika kwa tani merimu ere matura kama kwele tenda wa mudhikiria nondo wa ketumiki